sika kapala anak nga labi ukop niya. Nyamin na tulong lawan dewa niya. Adi kapala di bawa niya kukosa niya man yan. Di bawa niya astangi kukos astangi. Ay kapala niya sota na liudin.